Kabisanan ka sa Bantabinay ko. Hi, kapirong o kawagumay at ka sa Limbahan Boros Dusun ko. Hoy, aramay bo. At ka sa Bantanaw ko, limon, bay na tiki ako doon na pada mapat, tititulan ka turu, taon doon na ribu doon na pada manom. Amin ko kurang ko nagkasaban bay na

iti tapinay. Alansan ang olidas. Sa sanong tapurimanan olidas sa tinan o pamusarahan nga urolos kyo o sikaw o ginawo. Ang kosikahan kumai sa watu sa nga daw po kawaguhunan wato kaw kasiwatan na mamuhaboh dahi tiid po magunan kagyadi kyo. May kalansananda, doon na pataguangan toko, tarabay na ti, matok di kumaraja, aon na mamili bohi, kumaraja idupis, pakaraja itkaday, kumaraja sendiri. Itkakalpod, nuri, missing ilo, te kabalajar. Doon na pataguangan toko, tarabay na ti, asasanong dah, kiyoko ngayo, ating uligan ngay, pamanahan. Ang pong sigaw tumamili magkinangaw kawagudahay dot tadaw bayno di pangaruhang do kayo dot sangadaw bayno kyo iti kasalimbahan kaningaw FMT mantada jam ko unang kuswabon gi samda jam ko turu dat tatuong ang tinipunan di tambalot pengkaraja di jatika di teno may kasalimbahan boros malayo om talo jam sumusut iti gisam da jam ko padom duo kyo gisam da tangadaw ayo kawagu mga ruhang mga balut do kayo. Paparangon sinding-sinding dusun di tangaramay maya di timog keringaw 2 jam gisam da jam ko pada miso kyo. Maya di ti tapabayan lagi o ilan to ko kongoyod tawan. Idapat wata si tigayon at pagunto ko nagi kapailan da gatang gata. Mababayan orang odot jam ko pada misa talun hapod minit kyo bagal kasasari nung tadaw ko lima nga iti taroy tandahay di Symphony Rohani maparang odit pagibabarasan nagyari pagibabarasan tadaw ko lima miyampay di Ma'am Kiplyason.

Abaham, doon sinding kinanghanti pagulo mangilang-ila, takaw ka nga yad, tawan da bay no, kya. Iti matay ajis aling, magkawiwili ko doho ka, atok pa, ipin ko magkawili-wili, kya. Mingguli kan to magkawili. So, tanan doon sinding di ating pinyapatan di Jill McRaffel. Igitay, tupuso ka ni nga FM, kuhoy aramay bo.

Ya, tapi na kami tira rupatan ko ngayon tawa ni Apato Wata City kanan punong sakit pagunta ko talabay na ipinalabos at kapisan Meteorology Malaysia. Iti kaninga ako sa bunbay na ti Aurumasam kaya sa dapon Rumasam itpipirohat kayo nun panong tatuang na pandang Aurumasam linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Amid nabawan kasaban bay na ti rumasa mid pipirohat kayanan panang sadapan maningkarod miyang pay tangus sid pipirohat kayanan panang sadapan na panang rumasa mid kagumuan at kayanan kaya linasu mantadat 2.4 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Amid tambunan kasaban bay na ti rumasam sadapan rumasa mid pipirohat kayanan tatuang rumasam linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.2 darja Celsius. Amid tenom kasabon bay nati aur masam. Panong sadapan rumasam mid pipirohot kayanan om panong tatuang aur masam linasu mantadat 2.3 darja Celsius gisam 3.3 darja Celsius. Ayan ka no, tapi na ikaw ruputan ko ngayon tawan di dapat tatuatas hitikin ng panang sakit pagunta ko. Ibinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia.

Sini mata di satili sagin norong oritinu di buluntung. Ya pengkuro kong ayun tawan hina doko yung gusto abon bayan na dito binayin. Tingkaningaw luhung-luhung kyo. Galit na pila lang toko iti toko ngayon tawan at pipiro hata daw iti o wit di taro hat nungaran gyari itong usdahe lo id po gundasombol kaya

Kapisanan kasoban lagi kumari tapi na Roslan Miasin. Kapisanan kasoban DJ Keningaw FM. Mantap, pati. Pamagina to ko ti sa pasinding kaya pagulo palampusan kutit kapailan gatang-gata. Iti sinding man tadi Huda Salehudin. Au aku manindual dikah. Keningaw FM, kuhoy aramay boh.

Sining matari hai Jasli posikno mata tedopno. Akon ko tedop di tedop kopi hokom yang desinding itu kyo. Tapi karati di lorai tanda sinding am karati no. Kami senangan kesuapan insan pokumari wakun lagi dati mengkinong auti keselimbahan keninga WFM kesuapan bayan atik ya. Jam kesia mapat nopun minit dan bayan nak. Mag keringa umay ati keselimbahan boros dusun miyang pay doha DJ Maida. Miyang pay doha yugi sam jam ko padam dua tangan dah okey. Kami senangan kesuapan kumadi kaliun. Kami senangan DJ lelega tanda mimbalata kemabarakatan kena paralan keraja hina igonti kati posikau gya kalion. Ang apurak na pailatawan hiti watas tenam dat kesuabun bayino ka. DJ pombalan pa iti sundait manda pagkeringaw kio kati. Senang tamod dat mamanaw nga amukoy lodo mirikaw. Ani? Senang tomo dot mamanau nga amu koilo dot mirikau degi ma mamasan ako na gita bilang adong pipabasan kumad o insanan kambalutan dit ang auli om sengin lab kasari o talingaw magkinangaw radio kaningaw FM kuhoy aramay boh kadi kaliw niti bahano bakay iti sunday daw tiro ito bakay doko yu senang tomo dot mamanau nga amu di koilo mirikau degi ma pa na uno pud ditik yo Ami sa terhian dot mamaray tilo sunday tay kay to mamasan ditik yo wasabiti de kaninga FM kusungi sa siam 58 siam 68 68

0: na ako nalatulno di ay. Manigup hitik ka dahi takanan. Lo, yorwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kitulog pa sa katuli. Kada panigup ka, ang kayo na po yung sakatong haw kabasap.
0: Eh, ilaw no asangal no kapiyo. Mumusoro no po tinansundiri ang mumantang lubokon.
1: Eh, opiyo. Eh, ka naman dalo hudi sa paping. Auso nang mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, oh, eh, kana-kana.
2: Kadai ta kanan koyonon pogeruhan manigup isribat akta penamangan manigup montok kelidasan 2024 akta 852 manigup it koyonon dilo milot antokon danda bobos akawas 5000 ringgit.

0: Sinema tadi Adrian Silverius Minsadu.
1: Makinango ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Tadau ko iso min singiloh Boros Dusun. Tadau kedua ko sorau ke penangku. Tadau ko tolu son dukut. Tadau ke apat kapsul minggu baino. Tadau ko limo simfoni rohani. Tadau ko enom anoh mimpanau. Tadau minggu mikutup kudo. Kuhoy aramai bo.
2: Min singilon boros dusun. Moniki tarau ko iso, jam ko pada miso, tolun hapad minit ko swabon.
3: Min singilan tako na pada ka swabon mena, tinga itritandat menuai padi taika mengemat ka, ya? Pengetam padi taika linggaman. Keting-keting. Itahuri na pad na kay kita kutit linggaman nga. Itaun 1900 siam na padam siam pa.
0: Oy, atadah. Alayt na kapiyo. Mamarantob to kau di Paray, mamakay dot sabit kad malayo. Dusun na pa na nga gogorib ka. Gogorib.
3: Gogorib.
4: Tumilambus kaya ka diti. Mangangin padi kanti.
0: Mangangin padi ka malayo.
4: Mangangin padi ka malayo. Menau de kana dusun. Kaharap
3: ba sa sa iti. Ipi yang kuro gihati di menau di ti.
0: Orom. Ilan na po nga it. Oh.
3: Imay di at ciri-ciri daw.
1: Amo bayan min singilo.

Harap ako pala dito binay, babayan nga iti ka program date ka panaw dahi tiid. Kayanan po ng sakit ya. Taktaraw bay na di, kaduan na po na mapatiti tulan katuro, mamasadat kanjur ti ka kapanawit. Project Rintis kadi papayang kawas dot academic teka Prisma Bengkel Teknik at Manimbar SPM hilo idewan datu Lindong SMK sa pulot na bawan. Amontok daw po ng tatuang i

Pabakin ako pa na sininki, hadadamat na kayo mo musaraw. Saraho, na da kayo, ano hit, pimpasim, may panaw nga, aw kay Lord, mirikaw. Ito sinig minyan pa ni Jonis Gabong, o mi Helen Macking.

Aman kan? Salam Malaysia Madani kumadika DJ Angela. Kau bisa nangan Papa Naud Karaja Hinok Gonti ka? Membalut mga jawab Sundait. Rasaku DJ nuti tilun. Tilun kan to ka? Tulun matu kumay nuti aman kan? Topot kini ka? Iyaw topot. Kono po nga sapi ka? Uruy! Sapi na po di ka pamaret aman.

Misan pa kagoy tabinay mamaret itian ukiya Muhammad Izan. Ulanut kanto tay ko sa daino. Mudah-mudahan ako konto kamawi da dumaron o tadaw baino. Olondo dit putik kuid kulam. Nung kadaro na kawagubay na karoy. Olondo naging maputik yo. Akon ko ulanut tay ko sa da mamanaw kabagyadi. Ah, bagya ka pamanaw ulanut tom sada kumaw bagya sadang. Iti na puti nga kita ko diti. Takod duo na takod daw. Mga pil po kawago kadi tapinay Linus. Akon ka tulanot tasimbari di DJ ka. Okon. Har naging namaray tatulanot dito nung airin na kanku. Imaman.

Bambalan pa kagod ako, Yuki. Pumusarahan, no? Sa maka, ano di? Hila mamanaw, kam ikita ka, dua takod di. Sarahan na ako yung mama masinu, dua takod. Maginaw sinding di Petrus Onggo, minyagal sakot di tatamaw.

May kakaw agaras ti kita daw, mga rajak karaja idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamadaw, mantan po narangan ko dita kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na papangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Ang kanang biasa ni mata di Jovita Robot Johnny. Tupus di pegiakan no. Harap nak aku pipir atau pinai mumbal mamareti sundait kyo. Dennis takudu-kudu mangaret pedi Jason Dait manuk putik kedadad amu kontok kakago amnerongo na digian no Columbus kio miti I tapi na linus kago oh tugarang kan tasimbar di DJ dua netakad gangku nagi manuk tai kandawai kan tekia maida kadi Johnny. Muhammad Izan, manuk idikan te ditoduku na DJ. Igimbala yomi rehyan na manahak tetaba sirit kaboh om pahilik. Ano pa dikontok om magulugulo kung mga kandila kokorui ka. Uy, minakokorui kyo. Mungindaray pa kawagumakan. Omi tepinay Nelson, Kampung Ranggom apinapin, kapisanan kasaban DJ May logo-logo ton paralan karaja kati. Uma magikinong o kiningawi FM, tabig ko suabon, alansan alidas ka ngawid o insanan, miyampayad barakat mantad minamangon. Mamarayt ako iri sundayt DJ, iri burung unta, kanta DJ, ponsikaw, paring kuanangan namay ka. Sagalay nagilot, kamayan da burung unta, iring iti kamayan da isa nagibansad tumbulog. Nuri, apa yang samak-samak na kan ito pangaray at ito pinay Nelson dito kaya ito iti tambalaga unta kaya nga kagumanay lalabos pagun ruhay-ruhay na dad ko untok kaya tinapot ako mayan ditikyo ipamaray titi sundayt nga sa makay ko kago achumil na yaw mamanaw. O ba may kinapa na sinding sinding di Agnes Sinyong kinata ko da sinding dat itaon siyam na padan kaya saro-sarohan ako.

Angat ku teririmo sinding nalad pinyapatan di Mas ni Sumira nomi Julius Guduk. Arana kagu membal mamaret ti Sundait kyo. Aramagi ati Sundait debay no. Helen Robert mantad kampung Linggawan Keningau menimbaro kuda Sundait patu kakak teka angsa kang kuda DJ Maida kati. Simbar ku napa Sundait DJ ngasim babalad teka wodik ketondo napa simbar ku ngamuki balanja akun sinding sapu tangan kirinda. Om siyo na dia to binay. Akun ka ilo pamarait. Muhammad Izan, penguin ni di kanto kaming irak. Gura-gura mamanaw hino-hino om alanday ko kiris o timpura dok kasariid ice ka. Oh, nakatay no iyang penguin kya. Amila na pamarati lo, penguin. Retay o chumil nga, kasaraw no kya tabinay. Sanong tamodot mamanaw nga amu ko ilo domirikaw kagaliyo ng pamaret na pala nga penguin. Amno kan doon na penguin kyo. At katigyan nila tuwing ka penguin dahit eh. Bago kasi kahan na kapiyado kayo it minumbal mamaret iti Sundait kyo. Kasi kahan na giditang pinay kaliyo ng kasasari manahak do Sundait pagkaringaw takaw iti kasalimbahan boros dusun. Ba, makinaw pa na kawagod sinding iti. Tusak di kasusuni, manta di Alfred John Tabul. Masutan ang dat sinding di Kiki Fatihan na Simban. Kaningaw FM ko, ay aramay bo.

Jamka pa lima na pala misa minit at bay na ti, tabi nai. Mara doa pa di sinding ga tarong o ti, pagulo darong awat kabar, kya? Apabayan do tarong o, tarabay na ti, taraw ka lima jam ko pa misa talo na pa minit. It's Symphony Rohani, orang o maya di tinapong it pagibabarasan taraw ka lima. Yang pa di Ma'am Kipliasoy. Badu sinding iti gisam awi pinuhabo ko manta di Jackie Din Zachary ko pusan ko manta di Ben Simon kening awi FM ko hoy aramay bo.

Eto binahi ti takawi da segmen Simfoni Rohani kyo hom di tenu nakorong okot pagi babarasan tada ko limam yang pay di Mam Kifli Asoy. Bisam da tapupusan na kasalimbahan ti paparangon da sinding-sinding nasyid. Siwa to ko papalambos iti pasan tahuri na ti date orang au kyo. Tadi tabi nai Joseph Sikul. Kapisanangan DJ yoh imangingi a Joseph Sikul matadi ti kampung Salir Suka. Boros-boros ang tadaw bay no, minlogot-logot da sumigampot tuoyin sanan abantalan, tuoyin sanan iabantalan nga ang apagon. Kung sikaw DJ kanti. O kung sikaw no kapiti boros-boros tadaw bay no, kaya tabi nai Joseph Sikul. Misa kapailan ditikya, kantakan dit kapanaw tadaw suab, it maulid akbar keningaw berselawat. Dahiti i dataran keningaw. Tadaw suab kya, kedua na padam lima titulan keturu, jam ke turu data tuang, gisam data pengohot kantakan. Tema dat iti keningaw berselawat iti jiwa kembali dekat 2.0. It menombor seperti nga Al-Habib Dr. Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Al-Habib Agil Husin bin Sheikh Abu Bakar bin Salim. Maham gisam dat kapirong ngaw kawagu kia tapi nai hiti pa di kanta gisam mo kapirong hanto kaw kaso aban bay nati pon si kauna doko yung minagino ngaw manta dite nupa gisam babay nati sumawali ka salimbahan boros murut datino pagayaman takaw mansoy miyampay ko di DJ Ijal. Gisam dat kapirong ngaw kawagu kia

0: Ringaw FM.
1: Om katabian tadaw kalima, tadaw jumaat, tadaw dito sonong, om tadaw babayoon to'y sanan, tadaw gisom da sa minggu. Tadaw do ko pa yung kakatan di solat jumaat, pa yung surat na ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ira na po da ahupusa ni solat jumaat. Tumangkap ko na kawaguhiti isa ribaw tana. Ihuma na di kayo ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Om andaman na di kayo i Allah.

0: Kasayan Ramon Yun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang shock niya.

Ya kepekeke ra pada ino ra kosan patutun kuramian kina walau na kawanan ra oro hita kepekeke ra oro kalimo hondo donga prama 4 hari bulan sila katulu 2000 donga prama 6 pemeluhono kaling patutun kuramian kina walau na kawanan dan livung no keningau ya hino salora sesua ura ra itali kepekeke ra kosan ika ngulu salora mai hitu ngulu ra kula-kula inta kam salora londom Igang ulo lasunoro dong ngapram talu suku talu ngapram talu darja Celsius. Kosan dua horo nabawan seloro sesawar itu likan ang ulo seloro mai hito ang ulo nupalak ra kula kula intok am seloro londom ang ulo ran naswangan intok lasunoro dong ngapram apat suku talu ngapram talu darja Celsius.